sa invite a se no nyan ko pa bon so ya sa na sa se ya sa ka sa ka ni hu na esu mo e bulu na ni no nyan ko pa o tu so na ani no nyan ko ka sa anya hai

Awurade. Wuna me mama ni sikira wa mini suo nyina bepa. Aye kasama ni ye. Onya me kasama.

da swansa na mi too many hebe kum ni fa peni akoye na mo bia fru ho ma no heja mani pesu no onyame kuwa mi na usha mani mo nyam na se ne o ye mi seyia o papa because on good to utini and then you

0: nyan kopon
1: oya je
0: nsiye yesu wawa obeye wasre wana wasya wana te hey wasre wana panyine
1: oya
0: obeye obeye ya todi ana Jesus now ya die yi
1: media
0: owa prakopa sawodi wa koma no meche na tu prakopa owa obey ya ding na fe fe fe ye wo wo no na wo ni sa fe
1: so
0: nya mi ni sino employ and yes ye nyankopon atom no negative no negative sa papa na fe no ye me ni na ayo positive.

kasa meba ewie me kasa kirew tie arita meba mi kunta medu anam me represa ni akunam nyuma pia da city meba meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pamba kodite si adumi never such a wagon. Na subabi a uomo via. Jago tuo. Ma me metra wakoma. Ma me ne ine wakoma ni mo. E sansa ma pen. Ma hini ena pen. Ma ti ayumi. Ma wane nye no monsa. Ne mo me ti ayumi. Ma wakoma mubu. Ne se sun suma talia. Na weni a hunya kesia. Hunya. Wenya dingina. Tia osori enyuma. Eti seiki.

so mo ni ka urade won na mo ni su tire urade se ku to na we ni bia ni ya bu se bia ka wo ho na mo bu urade ni na ma ni da mo ni na urade so na mo ni ka urade won na ma ma o de wa ku ma pe.